akọle oro mi toni ni mo pe ni ori ori lo mo jaju won o ori o si se farawe o ko farabalẹ ko gbọ ore mi o mo se fa ori wori o be yan ba fori wori to ba kegbe kegbe ori ma fi ya je yan ni o idata data ye kola daka inde o lo to won jo wa ninu apo kan na ni won jo wa le aye ni taye lo kokon waye ki kainde to de ni won fi npe kainde lagba a mo ne rojura wa lo o eda ti o ba si mo ne iru iru won ma nsonu lajo ni ogbon be fo logbon oye nbe fo loye imo nbe fo eni to nimo e gbo mi bi akanbi ni imo o si mo nipa n to nse ni nitori pe kini o ti se arojinle daada arojinle ni si se ni lojogbon ewu nkole ewu nrotejo o si nro to ma dari hun kewo to toju ese to kodanu e je ka sun ka rori ngba ta pira wa lomo iya meta gbesi okan mi gbesi okan yin ko si ye ka ma fi gbesi sa sosorun ni mo fi so pe e la lo ro tusude le kokoro nte e gbo alaye mi o si yi ta lu.

ori lo ma jaju won lo ni jojo kan ni gbogbo awon irun mole ni won lo ni lo ba olofin ti a fe bori fun olokun serin ade won pabi pabi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pabi to bi won diju eh ko lokun to len to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kan le o ni eyin awo obi na re o gbogbo won na won pariwo pe yo yan obi wa yantan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese jale awon kan binu won pe be ko eyin o sai mo pe ibi ta won gba je ni awon wo ni won pe ni kaba so ye kiru yen tun ma sele laarin awon omo iya meta eh ki yan ni ki gbogbo wa ka papo ka jiyan anatan keni kon ma so pe eyin e lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo ko le rogbo akan bi omo olodo de akan de eyan ni o si feran lu re jojo o wa wo pe eje nla mole lojo ti mo gba ade oba ki n kuku je ko yi won pe kini iya le ma se lo be mo o eh ti tariro la kola igba ti won yo o le gogogo ah ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko ijangbon ngba si yo tan kaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu ti bara lara mu owo si n wole ire gobo yi n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro si ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi n wi ngba tori pa bi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pa bi olokun serin ade si wo titi ori wa fi binu o da oya si lera o da sango si ode rele o da kaluku won kaakiri pe ki won lo fese ju sibe gege be la won bale agbegbe kokan kokan ni won lo duro ti won si n fun won leto won e je ka pawopo ka pamopo ka se to da fun raje dubule ki gbogbo awon to n bo leyin awon kan si n bo ti won n bo wa yewe tan wo ti o ba ye yin o ti won ba si wa yewe tan yen wo

0: yi ene bo ne yo de yo mu wa ne yi ma gbadọ te o ma wa oloye
1: o to wa
0: of isaipe
1: of kingdom
0: o won fo di ka ki oba ji bade bade gun eji o fo lagba eledumo re
1: wa chopodun aye
0: happy birthday
1: kabiyesi
2: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko akoko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
3: eto igbeyawo laye
4: jọwọ e duro na jare
5: ki lo sele
4: ki won to so wa po njo o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
2: eh ni tuto
4: ka sa so pe o ti ra won abi
2: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
5: e mo lo tun je cdk e bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
2: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
4: oluso agunto e so
2: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
6: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707 454 3005
5: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.

0: big, big bag.
1: Gaining velocity on Adaba FM.
2: Matéria ni buru lenu ojo meta yi o pe la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gugu ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju o rona bayo je aye ohun ti e wa su mi
3: agbo ni ise lo si je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo den ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton jo mo eda lenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460619 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewo san
4: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane, opposite your Yemekun, Grammar School, Neil Wakura, by your fair bearing, Kaka, by fair bearing, or Nimorakato fair bearing, or me. Permissory error, banish or me. Oh, Samu, 64, 60, 64, 19. Oh, Samu, 64, 60, 64, 19. Kinni lese, baboke, o gutian bangwen, ni mamma, lori. Ati pe kini ile ise baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu ise ara wa ateyi to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti n ri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun debi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba so esun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, tabi ko pe mi sori ero ibanisoro mi yi. Oh, 7-0-64-60-64-19. Oh, 7-0-64-60-64-19. Nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gege bi e po hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo 100 odun won lo 100 odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se wa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite your Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, ero ibanisoro mi re. Oh, 7-0-64-60-64-19. Oh, 7-0-64-60-64-19. Alaafi ara wo ni bi fi afia.
5: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afintoni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan e wa so pe mi lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu odi en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
0: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si cdk cd ca re application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin en ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
5: gas
0: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
5: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
0: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
5: ogoji ose
0: ogoji ose lati mo sanwo
5: mo be bi nke se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
0: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni bi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
5: ikini idi ti e fi se ba npe ka won koko san le die de to di pe egbe oja fun
0: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mo osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe eleyi yo le mo san wo lo olotu en to si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
5: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin era fun
0: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ero nla pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan koni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
5: nibo ni office yin
6: office wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
0: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
7: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
0: e ṣeun olotu
5: oro le ti gbọ lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
8: ore wa kilo de to roju koko bayi
9: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
8: ara nta nwo nu sopo ogbo nipa CDK ni
9: CDK kini nje be
8: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elu to bara fodi josu mejila tabi ogoji ose
9: iro ni o
8: totọ han ni gbogbo awon nkan ilo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yin ni sanwo re tan
9: o si riru eyi o ti fi pamọ fun mi lati jọ yi
8: iwo lo beere ṣugbọn ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki wo na ma jaye CDK ni welemu ran to nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdk.app
10: CDK making life easy. Yeah. ìjẹ́ ohun ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò data rẹ. Ìdáàbòbò àmúlò data rẹ wà lórí app rẹ. Yọ àwọn app tí ó wúlò mọ́ kúrò lórí fóònù rẹ. Àti pé púpọ̀ lára àwọn app wọ̀nyí ló ní data safe mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn app tí o kò lò mọ́ kí o lè rí data rẹ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ léwọ̀ rẹ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò data rẹ. Pé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo data rẹ lálòpẹ́. Ìkéde yìí wá láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ NCC.
11: As we celebrate a remarkable 60 years of grace and service for the people. Join us as we celebrate the 60th birthday of His Imperial Majesty Alayeluwa Oba Dr. Ajibade Gbadegesin Ogunoye the Third, the paramount ruler of our land. Line up events for this special program are as follows. On Friday, July 3rd, there will be a special Thanksgiving at our Central Mosque by 1 p.m. Saturday, July the 4th is the Health Walk by 7 a.m. While football match at Rufus Giwa Sports Complex is on that same Saturday by 4 p.m. Thanksgiving service is at the Methodist Cathedral over by 10 a.m. on Sunday the 5th. The reception takes place at the Minders Resource Center or on Monday the 6th by 11 a.m. The royal father and the chairman on this event is Oba Dr. Adeyeye Nitan Gusi. Ojaja the second, the honey of Ife. Oma celebrates a legacy of honor, wisdom, and royal excellence. IBSC, may your throne be strong, your reign expand, and peace overflow the land. Your strength be renewed like the eagle. Happy birthday, KBSC. The planning committee members, announcer.
12: Ní ìtẹ̀síwájú ìfarajìn láti ṣe ìrónilágbára fáwọn ọ̀dọ́ olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ní ẹkùn ìdìbò Àríwá Àkúrẹ́, onímọ̀-ẹ̀rọ Tèmilolúwa Olúwaládé tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí ètò ló ṣe agbátẹrù ètò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá Legacy Football Club 5-a-side Tournament. Àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù 16 ni ó kópa níbi ètò náà, tí ẹni tó bá jáwé olúborí yóò sì gba ₦250,000. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà wáyé láàrin ọjọ́ 14 sí ọjọ́ 19 nínú oṣù keje ọdún yìí lórí pápá ìṣeré Legacy Lounge and Club tó wà ní kilometer 4 Becky Parker Secondary School Ọbaile nílùú Àkúrẹ́. Ètò yìí ó kọjá ọ̀rọ̀ òṣèlú o, torí yóò jẹ́ àǹfààní láti ro àwọn ọ̀dọ́ lágbára àti láti dókòwò sí ọjọ́ ọ̀la ní ìjọba ìbílẹ̀ Àríwá Àkúrẹ́. Nípa eré ìdárayá, ètò ẹ̀kọ́ àti ìdàgbàsókè, àwọn ènìyàn yóò ní agbára sí ní ẹkùn ìdìbò náà. Fún àlàyé, ẹ lè pe àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0706-249-9999 tàbí 0903-998-8151. Ètò ríró àwọn ọ̀dọ́ lágbára àti kíkọ́ ọjọ́ ọ̀la.
13: Abagun o, ẹ̀nà o mọ lọ́rẹ́, ayọ̀lẹ̀ lọ́dún gbàgbọ́ bọ̀gun o, ẹ̀nà o mọ lọ́rẹ́ o, àbárí ababalọ lábòkun o, ara o. Àbárí olóyè Gabriel Adébọ̀wálé babalọlá àyànlẹ̀ olóòtú gbágbá ilẹ̀ Àkúrẹ́ wọ́n ti gba fífà ọ̀nàrún o èyí la mú ṣùkéde ètò ayẹyẹ ìsìnkú àbárí ara bẹ̀rẹ̀ lẹ́jọ́bọ̀ níjọ́ kejì oṣù kejì ọdún yìí aago mẹ́wàá ọ̀rọ̀ agbábá olè mọ́ṣúárì asala vista alafia tayo rúrò Àkúrẹ́ pẹ̀lú sìn kíkọ orí alẹ́ ọ̀lẹ́ gbàgbọ́ lójúlé ọ̀kàndínlọ́gọ́tún gbàtòrò lakura dejo amirin o dege mere aba denika oye wamide aba itoyin ayondeji aba itayo babalola aba kende akimodiro titidori idowu babalola keta omo kare o bade omo se ru omo se lode omo no se gbadi biti kanle ogigiro omo to poro yin wese e te omo modawo e onepa pa omo kemi akede bo si adebo wale babalola.

0: na fun oro iroyin ati ete Gbenga Omotosun lo so wipe ise akanse ti awon eso alabo ti won se ohun ni won ti se akosile awon merin ti o je afurasi to ja laisi o lasiko igba ti awon pelu eso alabo ti won ti jan fi doju iban kora won gomina Sanwo-Olu ohun lo se be gboriyin fun awon olopa ati awon eso alabo to ku lori akitiyan ati pa ti won sa lati le daju pe gbogbo awon eyan ene ipinle ohun eni won sun forile ojuka o ton si le sun orun asun orun ati wipe bi won se se atileyin lati ri pe ipinle Eko un lo mo fefe ti o si ni si oro iwa daran be mo o ni won tesiwaju lati fo so pelu awon olopa ati awon eso alabo to ku lati ri daju wipe ipinle ohun eni ko ni si iwa daran o ati awon ni iwa daran pelu wipe onile ni ati alejo ti won ba wa sinu ipinle Eko ni lokan wo bale lati ma se ise ojo won be ohun lo ki olori awon olopa ohun pelu bon se fo so wo pelu ijoba ipinle Eko ati ipinle Ogun o si tun dupe o eleyi to ni gbogbo ipa ti awon olopa ton sa ni bi oga agba ti yan ti le ise olopa orile ede tuji disu bo se pa lase fun won lati fi kele ofin gbe awon afurasi na to si je wipe gbogbo awon ipinle ti o je alamulegbe eni won reti fo so po papa julo ipinle Ogun mo se jo fowo so owo lati ri daju pe won wa gbo dekun fun iwa odaran ni ipinle Ogun e lo kayoku ninu iwe iroyin Daily Post iwe iroyin Punch ati awon iwe iroyin mi to jade loni
1: Kayode
0: dadun
1: pelu bi awon omo ilegbimo asofin le bi won se bowo lo wipe ki won da olopa ipinle ki won da sile kaakiri gbogbo awon ipinle ti nbe ni orilede yi ni bayi o won ti wa je ko di mime pe gbogbo eto n lo ti to lori oro na ti won si ti se gbogbo nkan to ye ki won se tan ngba ti won wa n fi lede lana ini eni tin se agbenuso won ati ele tin se alaga fun igbimo yi tin ri si oro iroyin ati ipolongo ni le igbimo asofin agba ile yi iyen Yemi Adaramodo n lo so o oni gbogbo awon ise to ye ki won se ini won ti se tan lori re to si je pe awon gomina gbogbo ni gbogbo awon ipinle ati awon ti won je ile igbimo asofin tin be ni gbogbo ipinle ni orilede yi ini won ti reti bayi pe ki won fi gbogbo nkan ti won ti pari na ki won fi sowo si won oni nitori pe gbogbo awon eyan ni won ti pongbe wipe awon fe ki olopa ipinle ko di dida sile o o wa je ko di mimo bayi wipe ngba ti a ba fi ma ri ose ti a wa yi ninu ose gogogan ta se mu yi ini won yo tari re si awon ipinle gbogbo ti nbe ni orilede yi oni gege bi ofin orilede yi bo se fi lele wipe o kere tan ida 24 ninu awon ti won je ipinle na ni won gbudo fowo si to si je pe won ti e ti ri ju be lo bayi oni ko si nkan mi to tun ti da won duro ju pe ki won fi sowo si awon ipinle nitori pe gbogbo awon abenugan ni ile igbimo asofin ipinle kokan ni won ti jo se ipade papo ti won si ti n bere lowo ile igbimo asofin on bayi pe o ya o ara won ti bere si ni wa lona lati pe ki won le gba aba eyi ti won so pe ki won fi da olopa ipinle na ki won le fi da sile e wo e koja lo sinu iwe iroyin Punch ke lo ka lekunrere
2: dede wo yo eyin temi emi ayafemi alagbo lo nki yin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure
3: ha ma bale si ilu Ikare ni on the 21st titi di on the 26th ni osu July osu keje ni 77 hotel
2: tabori wo birin to ti wa ni ile oko lojo to ti pe ti o ro mo pe ran nise ma bo lodo femi alagbo tabi wo to ti ni kan ri to si n wa si ni tabi wo birin ti nkan osu re ndin ni tabi on le ni tabi wo ti nkan ri kiri lagu ara re ma bo lodo femi alagbo tabi wo ti ara nta bi eni pe won data si e lara tabi wo ti nkan rin kakiri agu ara re ma bo lodo femi alagbo tabi wo okunrin ti o le gba bo lori papa gege bi osime ati igalo asiri ti won fi wa nile femi alagbo di sin ma bo ke afifun ni
3: tabi wo ti on to wele wele lorire bi e meta si meri ma bo ni ile ise wa
2: number wa re 0706532684 3 lekan si 0706532684 3 aiso ni fi ara wa se ibugbe o ami
4: ore wipe awon lo mi du aye ba mi pada si re awon mi lehun oko ako aso e
5: ijo solution palace afesta go Gospel Church n pe gbogbo awon eyan si bi eto adura pataki media crossover service lati bo sinu osu kefa to pari odun yi aso tuntun ni akuri adura.

0: Abiodun.
1: Eh Kayode.
0: Ah ni riju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode le se riru adaba loro
1: yi. Ati nagbara ati nagboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gbata
1: ati. Ati la dari le si.
0: Ah si ni boju lai pare re
1: sa. Ko se se ko se se. Ta ba ti do mi sori na.
0: Ipa ise ni to. Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lola nu la se iledua. Nigba ta ni gbo bi si te ina ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: E se o.
0: Lagbara lowo Olorun ibanujo ni je ti.
1: Ami o.
0: Awa la mo wa yin na la mo ba o.
1: Ami.
0: Ah loko eni keji mi.
1: I chief commander Abiodun Ilorin le mi je alade alele loko to fin gbe mi laduge.
0: Olukade loko ti mi Akinmoye di falegan ni baba to bi mi lomo. Eriji Ekiti na bi mi si be na mo dagba si. O ja ja mo re le
1: mi. Ja lo.
0: O to di wo yi ola.
1: Ola gangan. O to di wo.

0: pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroyin ayo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ki awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka won to n gbo wa nle
1: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati lewe seda seductional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo loji loke jebu lakure
0: e seun opolopo awon eyan ti mo lewe yi kini nti eni fun awon to n gbo wa bayi
1: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ilewe seda seductional consult ti gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
0: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
1: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
0: bo ni ti orowo san ati legbe ni bo ni ilewe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
1: gege bi a se mo ilewe seda seductional consult pe a wa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri a fi ero awon obi lorun lati ma san nipele nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa a kin fi owo ilewe ati owo hostel a ki fi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 lekan si 08033312794 ilewe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
0: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe yi tun ni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
1: a dupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree ade ni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni pele ni owo won won ki san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni pele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo furare wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ilewe seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo ki n se oni jibiti ati no itese waju awon omo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
0: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
1: igbesi akoko ton ma koko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teni yen fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission e si o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
0: awon ojo opo ni won le lo lati mo ba yin soro bere bere kan tabi keji
1: lekan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033312794 lekan si 08033312794
0: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
1: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo ni waju
0: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o
2: ọ̀rẹ́ mi wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹbí kòkòrò tàbí bí aràn ara tún máa ń yọ lẹ́yìn ìwẹ̀ ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì ìjáfara léwu o.
3: ọ̀rẹ́ mi pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so owó àtẹsẹ̀ tó ń kú rìrì kú tàìtàì.
2: gbogbo ogun téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀ fẹ́ lò.

0: Kivo 3-in-1. Omi ni kaloku ko fi kun.
1: Kivo Dairy Mix.
2: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdul Hakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
3: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdul Hakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDK CDCA RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
2: gas
3: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
2: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
3: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
2: ogoji
3: ose lati mo sanwo
2: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
3: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
2: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokoko san wule die ye to di pe e gbe oja fun
3: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
2: eleyi
3: yo le mo sanwo lo so ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
2: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
3: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pen ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun alanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
2: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
4: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Asunta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
3: olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
5: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
3: e seun olotu
2: oro le ti gbo lati enu ogbeni Abdul Hakim Okunla te je asoju CDK iwa na ma gore loni o le ba de to ni dukia
6: ore wa kilo le to roju koko bayi
7: o ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
6: ara nta wo nu shop obo nipa CDK ni
7: CDK kini nje be
6: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elu to bara fodi josu mejila tabi ogoji ose
7: iro ni o
6: toto han ni gbogbo awon kan elo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi ni sanwo re tan
7: o si riru eyi o si fi pa won fun mi lati jo yi
6: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu mu ra ohun to nilo ko ma sanwo wẹrẹwẹrẹ lai ni ele kankan lori e kan si website wa cd

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. E ma damu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kin kon su wa ma wa dede eyan Amobitas clean salayu bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lati ko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo ato yan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibeere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni Atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture kike kan ilo ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara
3: Pumping it up on Ajaba FM.

0: ju yi olan lo mu ke eniyan ma se oju kokoro onko ohun ti eniyan ba ti ri kia kia okan re ati fasi e pe onko ohun ti eniyan ba ri o je yi ti o dara duba ife olorun mu okan re ati fasi lati ma se ari pe ife kufe ti oju ohun ni eyi ari pe olorun de ko ife kufe oju ke eniyan ma se oju kokoro onko ohun to ba ya ti ri o dara ko dara to ba ya ti ri pe ah won ya je ko o ba ife olorun mu ko ba ife olorun mu ohun na ma lepa lati ni ife kufe oju iketa ni ife kufe awon ti a pe ni irera aya the pride of life irera aya kini won ti a pe ni irera aya ohun na ni igberaga igberaga boya tori pe olorun fun won lori ofe o wa o ni oro tabi olorun fi ni ore ofe o wa ni ipo gan o wa ni ipo agbara ari pe eni o ni ore ofe o ni igbega abi o ni aseyori kan abi omiran ari pe nipa be igberaga wa gbewo awo ewu igberaga ari pe oyi na npe ni irera aya e ja wo n ti jakobu ori ikerin ese ikerin di ni ogun ti o so nipa eyi James chapter 4 verse 16 oni sugbon nisinsiyi eyin se fefe ninu ifonu yin gbogbo iru ise fefe be ibi ni e be wa fonu pe we ti bi emi ni tohun tori pe o ti ni aseyori kan wa ni ipo kan ori gbogbo agbara re ni nipa be o wa nse igberaga ibi ti o ye ko ohun ti o ye ko so bere si nso ibi ti o ye ko ti ete lo wa bere si nte ari pe nkan won yi ohun ni a npe ni ohun aye ohun ni a npe ni ti aye pe ibare aye ohun ni isota olorun ari pe gege bi omo olorun a nko a n kilo fun wa a n ki wa nilo wi pe a o gbodo ni ohun ko ohun nse pelu ohun ti nse ti aye a o gbodo ba aye re e ja wo korinti keji ori ikefa ese ikerinla korinti keji ori ikefa ese ikerinla kini o so fun wa 1 Corinthians chapter 6 verse 14 oni e ma se fi aidogba dapo pelu awon alaigbagbo nitori idapo kile ododo ni pelu aisododo idapo kile imole si ni pelu okunkun e gbo olorun so pe a gbodo dapo mo aye tori pe ohun aye yi okunkun ni ohun ti a pon mo ti a pe ni aye yen okunkun ni so imole then ni awa mo olorun so a gbodo fi didogba dapo mo aidogba eyi ti nse aye yi ari pe ta ba wo bibeli daradara ta ba wo nu bibeli a ri apere awon to je pe awon na won ba aye re won ba aye re ari inu awon ti a inu beli to ba aye re ohun na ni samson ari pe samson ni iwe awon onidajo ori kẹrìndín ní ogún taba wo ẹsẹ ìkíní sí ẹsẹ ìkẹrin níbẹ ari pe samson o jẹ ẹni ti ọlọrun ro lagbara to yẹ pe o fun ni agbara o fun ni okun to yẹ pe agbara rẹ si pọ debi wipe ko si awọn ọta ti wọn le koju rẹ ba ọlọrun rẹ ari pe ẹni ikẹfa ohun naa ni demasi ari pe paul ti kara rẹ sọ ni timothy keji ori ikẹrin ẹsẹ ikẹwa oni dema ti kọ mi sile nitori aye ohun aye isinsiyi nitori o ni ife si ohun aye isinsiyi ohun lati kọ paul o kọ sile tori pe o ni ife owo o ni ife oro o ni ife ohun gbogbo tori pe nipa be o je kini o kọ olorun sile o wa bere si nse ti aye ofe kufe ara ife kufe okan ife kufe oju ohun lo wa bere si nle kiri gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run a ò gbọ́dọ̀ ṣe kíni o a ò gbọ́dọ̀ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ torí pé tí a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó léwu kí dẹ̀ wá ní àwọn ewu tó wà nínú ìbárẹ̀ ayé tí ènìyàn bá bá ayé rẹ kí ni àwọn ewu tó wà níbẹ̀ a rí pé tí a bá wo jákọ́bù orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àti ìkáàndógún James chapter 1 verses 4 verses 14 and 15 oni sugbon olukuluku ni andanwo nigbati o ba ti owo ife kufe ara re fa lo ti a si tan je nje ife ku fe na nigba ti o ba loyun abi ese ati ese na nigba ti o ba si dagba tan abi iku ari pe eni keni ti o ba ti ni ibare pelu aye ari pe ru awon ni be won ma wo wahala won ma wo idanwo tori pe ni igba ran won wo idanwo eni te pe aju ija si esu ohun o si sa kuro lodo yin so agboro teri ba fun olorun agboro dabi oba Nebukadnezar la pe a ta ni olorun na te pe ko na ni olorun sugbon iwo gbodo na ni olorun ti o ba fe ti iwo na o ba fe ni ibare pelu aye yi ari pe o tesiwaju o ni ki akoju ija si esu so gbodo koju ija si esu ari pe nigba to ba koju ija si esu esu a sa fun o tori pe esu eni kan to ba ti ba aye re esu lo ba re o ti wo na ba de fe ba aye re a je pe wa koju ija si esu nigba to ba de koju ija si esu esu a sa fun o o ni esumo olorun ohun o si sumo yin so gbodo sumo olorun ninu okan re sumo olorun ninu iwa re gbodo sumo olorun mo si pe agbodo ma wa olorun ni igba gbogbo nun tesiwaju o ni we owo ewe owo yin eyin elese e si se okan yin ni mimo eyin oniye meji so ugbodo we owo re mo gbogbo awon iwa eti oto ti o wa lowo re wa mu kuro iru ibi to wa nu okan re wa mu kuro ari pe nigba to ba ti nse yi ari pe iwo na wa di ore olorun wa oniye kini oni le fe aye mo ke inu yin ki o ba okay oni esumo olorun ohun o si sumo yin ewe owo yin mo eyin elese e si se okan yin ni mo eyin oniye meji so ge bi omo olorun gbodo we okan re mo be si ni gbodo ni irele ri ara re sile ni waju olorun ma gberaga ri pe nipa be wa je ore olorun o si nini oni ni ibare pelu aye eyin omo olorun ti o ngbo mi loni ari pe enikeni ti o ba fe ba aye re o gbodo je ni ti o ti jowo okan re fun Jesu Christi iwo to ngbo mi loni je o ti jowo aye re fun Jesu ti o ti jowo okan re fun Jesu oni o lati jowo aye re fun Jesu lai je be o ma ma ba aye re enikeni to ba de ba aye re ko le jogun iya ni pekun so iwo to ba fe jogun iya ni pekun o gbodo jowo aye re fun Jesu Christi gba Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala ari pe a gba okan re la iwo na di ore olorun oni di eni ti n ba aye re ni oruko Jesu mo gbadura ori ofe lati se lati je oluse oro na ti a gbo ni oruko Jesu olorun aye onda re fun wa e je ki a teriba lati gbadura ayiraye olorun agbe oga yan ologo oluwa ogoni fun oruko omo re adupe fun oro na ti e ti ran si wa oluwa o ma se oluwa e te gbo pe wa o a fe je a oluwa a fe je eni to je pe n ba aye re sugbon a fe ba iwo olorun re ni oruko Jesu ori ofe lati ba eyan leda re oluwa e fi fun wa o oluwa ka le ma yin o ogo ni fun oruko omo re ni oruko Jesu Christi ni agba adura ami
1: ibukun ni fun o bo si ti gbo oro yi na ojo mejo ni ka to pade lori eto iru akoko bayi lati Diocese of Iduani Church of Nigeria Anglican Communion alaafia ni fun

0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale won yin ya ikojopo iroyin asale oni bi o se ma de siti gboyin lati le se radio adaba 88.9 FM akure. Laramokin lati royin lati nu Adeyemi lawa saju koko nu royin na. Ijoba apoko yo ko le ni gba awon orilede Nigeria ko ni South Africa. Awon olopa ipinle Eko ati ti Ogun na tin tesiwaju pelu ati gbogun ti awon odaran lenu bode. Egbe oluko ile Eko Fasiti na ti seroba pa awon yo sanse lodi lawon ipinle meje kan.
2: Adaba 88.9 FM lambo
1: iroyin na re lekun rere Arebola Tinubu ini o so pe ise ona yi tin lo lowo labe ijoba awon ini lati serawo lati mu soje ba oro ajo orilede yi Tinubu lo soro yi lojo aje lasiko e tan se ona eyi ti o lo lati karo ti orita ilewosan awon ajo custom eti benagbegbe ile orilede yi nilo Abuja are eti igbakeje re kashim shetty ma soju so pe ise na jara kitiyan lati sadeku akunju awon eyan nilo nla ati lati mu gbega ba igbe aye re awon eyan o wa salaye pe ona karuna ni o je gege bi ona laarin Abuja ati awon ipinle tin be lagbegbe re to si je pe won tin jiya opolopo ona lati ojo pipe eto mu ki ifaseyin oba ise won are Tinubu so pe imugboro ati atunse ona na ni won reti pe yo sadeku asiko tawon eyan fi rin ajo te o si din fakere sokere oko ku be ni yo se atileyin fowo lagbegbe ohun o salaye ise na gege bi ara eto ireti otun ijoba ohun lero ati mugbega ba ipese awon kilo ati lati mu ilosiwaju boro aje ijoba apoko ti so pe eto ati ko awon orilede Nigeria kan ko ni South Africa na reti pe wo yu aye loni ti won si de silu Eko titi aro ola eto kikuna lo waye laarin iberu lori oro eto ati polongo atako awon ajeje eti won so pe yo bere ni South Africa lojo gbajo osu kefa odun ile ise oro okere salaye pe iloko ofurofu airpace lo ti kuro orilede Nigeria lojo aje to si je pe yo kuro ni orilede South Africa laaji oro ni ti o si de si idiko ofurofu Murtala Muhammad eti be leko laaro ojo isegun gege bare eto ati ko awon ti o yonda pe won fe kuro ni orilede na pada sunlede Nigeria agbon so fun le ise awon keme bi ebefa salaye pe oko ofurofu na ni yo kuro ni orilede South Africa laaji oru ni ti o si de sidiko ofurofu Murtala Muhammad ni aro kola ijoba ni o tun wa gba awon orilede Nigeria ni ajo lati to awon orilede Nigeria to gbianju lati pe won fe duro si orilede South Africa ipe ki won se suru ki won si fi oju sori be ni ki won dawo ninu ati lo sibi ti won tin fe ohun na ki won si ma ba ile asojo orilede Nigeria ti nbe ni orilede South Africa soro fun atileyin to ba to ile ise oro ode ijoba apapo lo ti kede pe ofin ode awon alupupa ti awon alupupa lese meta ni awon oni tido Eko si Calabar oju to oro ode nile ise oro ohun nilu Eko Olufemi Dare lo kede yi to salaye pe ofin ohun ni o bere lose yi o salaye pe ofin na nbe loju na ti daabobo ona na lori sisilo ati lati le dina tite baje re dare lo tun kede fifofin de oro ki gbe oko sibi ti ko to loju ona na ati dida idoti si ona ohun to salaye ro yi gege bi nkan ti ko pojumo o wa kilo pe en yowu to ba te ofin na loju yo jiya ajo asobode orilede Nigeria lo tesiwaju eto ipolongo itaniji re jakejado orilede yi lori isamulo ilana owo ori eyi ti o bere lojo kini osu keje odun yi ipolongo na gege bi ipolongo na ni o tesiwaju ni ile ise na ti be lapapa nilu Eko ti o si ko gbogbo awon ose asobode awon osise ti n bójú tó ọ̀rọ̀ ìdíkọ̀ ọkọ̀ ojú omi àwọn aṣojú àti àwọn tí ń kọjá wà látòkèrè papọ̀ ọ̀gá àgbà fún àjọ aṣọ́bodè náà adéwálé adéníyè ati oludari owo ile ise na ni ekun e yen Mohammed Babandede salaye pe eto na be lojuna ati ba le mu ki awon to ni se loro ohun ki won le gbe aboye ilana na ko to di pe won bere re o salaye pe ilana na lati mu gbega ba oro titele ase ohun mimu awon aisedede ku ati lati ba ri pe won lo ilana kan ni awon ile ise ajo achobode na jake jado orilede yi o wa su salaye pe owo ori lori oro oko ini adiku ti ba lati ida 20 si ida mewa ti owo ori lori awon oko tukunbo yo ni adiku si ti ba lati ida 15 si ida 5 lati ba le mu ki ilana na ki o ba le rorun ajo awon asiro owo orilede Nigeria kan eka ti owose ini yo se eto ifijoye omawe kaode ismaila asaju gege bi alaga re keje lola eto na yo gwaye eto ohun eti eto ati jeje fun olori tutun na ini won se pelu awon alase re eye won ni o waye ni ibudo gbagan ile iwosan ti ijoba apapo ti be lowo are keji le ni 60 egbe awon asirowo lede Nigeria na ati alaga ajo ohun ajia Queensley soru flatu se ghost me ni won reti pe yo je alejo pataki nbe eto iyawo eko fun awon akeko orilede Nigeria yen efo le lo ti salaye pe won tin gbese lojuna ati tako awon ile eko kan e ti won benu atetu belo atelu ipe won gbese le owo awon akeko labe eto iyalowo keko ti orilede Nigeria ninu oro itan gbejade lojo aje ajo na salaye pe won ti bere si ba awon ile eko be soro ati pe lati ba ri pe won tele ilana eto na ajo nefond na lo tun ben atelu iroyin oro sisalekun owo ilewe ati awon ajemanu yoku to salaye pe iro eleyi lo tako ilana ti fi gbe eto owo ya fawon akeko na kale o wa tenu ma pe eto owo ya fawon akeko na inagbe kale lati ba le din isoro inawo ku fun eto eko giga lorilede yi ki se lati pa kun isoro awon akeko egbe awon olukọ ile eko fasiti orilede Nigeria ka ti ekun Benin ni lati ni awon yo ti opopolopo awon alewe lawon apele meje to lawon ile eko fasiti awon apele meje kan ni pele Edo Delta Ondo ati Ondo ti adehun ti ajo olukọ ti ile eko fasiti na se pelu ijoba apapo todun 2025 ti o ba yo ninu owo osu won osu keje awon ile eko toro kan ni ile eko fasiti Ambrose Ali ti nbe lepoma adekunle ajase ti nbe lakunba akoko tolusegun agago ti nbe lokiti popa ile eko fasiti Delta State e ti nbe ni abraka ile eko fasiti ti Delta ti nbe lago Dennis Oshadebe University ti nbe lasaba ati ile eko Southern Delta University ti nbe losoro olumojuto ekun ohun iye ojogbon mode igbafe salaye pe egbe ohun ilo ti lo gbogbo lana akisan lojuna ati mu ki awon ajoba na ki won se ojuse won o salaye pe wo osu won tin bo fa awon oluko ile eko fasiti toro na kan indo gbudo je pe o ni gbogbo awon kan ti won sade oni lori ninu eyi ti ajemanu won owo ti won je won ati to si ati won je won be ninu re to si kilo pe kikuna lati se yi inu fa ki won yan se lodi ojogbon igbafe lo wa ro awon gomina ipinle Edo Delta ti Ondo lati da soro na lati ba le dina iyan se lodi ohun olori egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC Seri Akedisin ini o ti pe gbogbo awon olodije ninu egbe na eyi ti olodije sipo are re Peter Obi ati igbakeje Rabiu Kaukazu nbe ninu re lati ma se fe egbe na sile oro na lo suyo leyin ti ile ejo ijoba apapo kan dajo kan ni ilu kokoja ninu iforowanilewo kan Dixon ilo ni ko si lo ndo fi edo kan pe awon olodije kan ni won gbero lati fi egbe na sile to salaye ro yi gege bi nkan ti o da o salaye pe egbe na ilo da lo oni o wa so pe o da egbe na loju to si tin gbaladi fun isoro e ti o le suyo leyin idajo ile ejo okutemilorun itan lo to salaye pe idajo na ni ko ni dina egbe oselo NDC lati kopa ninu eto idibo gbogbo odun 2027 ti se salaye pe gbogbo olodije indo to wole ninu egbe na ni yo wa ninu ojopo ero amayelojara ajo eto idibo awon alabo nipele eko ati ipele ogun inu tin tesiwaju akitiyan ajumo se won lati gbogun ti awon odaran eyi tin sise lenu lawon ilu tin bele nu bode laarin ipele mejeji ise mu eyi tin pe ni kosaye ni o ti fa mimu awon ti won funra si bi meji din ni 90 to si je pe won gba awon ti won jigbe mefa marun sile be si won gba ota aban ati iban lowo won be si ni o si fa iku awon odaran merin lasiko ti won yeban sira won ajo olopo orilede nigeria so pe eto na nbe loju na ti gbogun ti awon ajinigbe awon adigun jale ati awon odaran mi e ti lo awon inu ogbo ati awon ilu enu bode lati sapamo si alakoso fa ajo olopo nipinle eko ati ipinle ogun lo salaye pe ise na na gbe kale lati ba ri pe awon odaran hun ni ori bi sasi lawon enu bode won sugbon gobina ipinle eko ba jide sanwoolu ati ojugba re ti ipinle ogun tapo abiodun iniyan ti yo bo awon alabo na lati salaye ise ohun gege bi iti oyaye awon alabo ina ti gbe lo si ilu lasa ni agbegbe ijoba abile askira uba nipele ebonu eyi waye nitori akolu awon aseruba nikan ati jiji awon akeko kan gbe nbe isele na lo waye ni aro ojo aje lasiko ti awon agbebon ohun ti won ya bo ile iwe girama kan nibi ti awon akeko ti joko sedawo asejade iwe mewa neko agbenuso fun ajo olopa nipele ebonu Nahum Daso ni oto ni isele na waye to salaye pe awon alabo ina doju ija ko awon agbebon na to si jepon dina awon lati gbe awon oluko awon akeko to po o salaye pe awon to se akolu na ina yebon lera lasiko akolu na to si je pe won ji awon akeko kan gbe danso wa fi kun pe alakoso ajo olopa nipele na lo ti pase fun oga olopa ti be ni asikira oba ati awon ajo alabo iti benbe lati wa igbo iti be nibe lati wa awon jade o wa salaye pe akitiyan lo tin lo lowo lati me ye awon eyan ti an je gbe ati pe won se ti wa won nibe laramo kela ti royin lati le ise radio adaba 88.9 fm akure ninu royin lati gbo ti royin le okere ti agbo amododun ati ti are idaraya
3: Welcome to Great Springs International School, Emorele, Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites or Baile Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emorele, Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria. Also at Fingerprint Hotel and Suites or Baile Akure North and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Springs International School, soaring in excellence.

0: Google Play Store, SNDLRAPOMO, Alori Facebook, one www.facebook.com/adabafm, etib.time. Lori Instagram at X, a padiwana at adaba 889FM. Tebasi pefumani uro inle karo nywa. Evisho usin be id address wa ni newsroom at adaba 889FM. Funro yin lati ile ukili, unti ale unye jake adarapoma opo yemi, joda.
1: Ekabo, sori iroyin ile ukiri, lasha le tu ni. Adari ajo to ngbogun ti ajakale arun nile adulawo ti so di mimo wipe awon eyan to lugude aisan ebola to tobi odun niye oni won o ri bayi gege bi o se se ikilo wipe itankale aisan erujeje ebola ohun lo tin waye ni orilede Congo to si ni awon to le ni 1000 kan ni won ti ni aisan ebola ti awon to didi e ni odun ti won ti gbe mimi latinu osu karun ti aisan ohun to ti bureke awon iko osise eto ilera won fi lede wipe aisan ebola ohun lo sese ki o tun bo mo tan kale papa julo lapa ila orun ile Congo atawon orilede eleyi to mule ti orilede ohun bi Uganda gege bi awon na se ti gboro aisan ohun lara awon eyan to tobi 20 niye ti awon eyan meji ti won ti gbe mimi ikominu lori itan kale aisan ohun kaakire awon orilede inlo nwaye leyin ti won ni dokita kan to se padade lati orilede Congo ni won gboro aisan ebola lara re lolede France ajo to ni so eto ilera lagbaye WHO ti wa fi lede bayi wipe o sese ki aisan ohun ko tubo mo tan kaakire orilede losu die sasiko ta waye ti won si se ikilo wipe awon orilede to je alamulegbe orilede Congo lo sese ki aisan ohun ko tun kolu bi orilede South Sudan ajo redegbe ile Europe lo je pe won ti se agbekale ilana tuntun lori iwe irinna ti won si fi ofin de awon omo orilede Somalia latari ede ayede to waye pelu Mogadishu lori dida awon asa ti po pada orilede ohun labe ilana tuntun na ni awon omo ile Somalia ni won o ti ni lanfani sawon iwe irinna ohun ati wipe wo tun se afikun ojo 15 lori ilana iwe irinna na ajo redegbe ile Europe tun fikun wipe awon to ni iwe irinna ti won le lo kaakire awon orilede lati orilede Somalia ni won o yo kuro ninu ilana ohun sugbon nigba to nfesi lori eleyi en to je are orilede Somalia Hassan Sheikh Mohammed fi patari awon ti won benu atelu orilede won nu to si fi lede wipe awon mo orilede Somalia nikan o na ni awon gba o so ninu atotonu re wipe awon eyan kan ni won so wipe omo orilede Somalia ni won nile Europe sugbon to je wipe won wa lati awon orilede mi lati wa se atipo orilede won ni ewe lolede America are orilede na Donald Trump lo ti so di mimo wipe orilede Iran lo ti nbere fun ipade kan wipe ko waye ni Qatar ni ojo osegun to nbo yi Trump lo kede yi loni pelu ala wipe ipade na ni yo waye ni Doha sugbon awon alase lolede Iran ti wa ni iro to jina so to ni wipe awon pe fun ipade kankan laarin orilede Iran atawon iko orilede America lose yi ile ise to ni si oro ile okiri lolede Iran lede wipe awon o gbe ipade kankan kale tabi ifikun lukun lati se amuse aden kankan ti o mopin de ba wahala to nsele lapa ila orun arin gogun agbaye ibi ta ri mo ri lori iroyin le okiri lasale tuni opeyemi jordan lo royin fun le ise adaba fm
0: iroyin pa agbo amolodun awon okorin omo orilede nigeria ni Wizkid, Burna Boy, Stems ati Asake ina be lara awon eti won yan lati kopa ninu aye ifunlebun ti bet ti odun 2026 won kuna ninu idije ohun ayeye ifunlebun na lo waye ni Peacock Theater ti be ni ilu Los Angeles to si je pe o wa lati se agbega awon ti o kopa ninu orin kiko film agbelewo television ati are idaraya Stems ni won yan fun abala meta ototo sugbon to padanu fun Kilani Doshi ati Sa pelu Maria ninu awon DJ meta ototo na Whiskey data Asake ninu otukogoja ninu iko ti won yan fun na to si le kon padanu fun clips Burna Boy ninu orin ajumoko re pelu omo orilede America ni Gunna ninu tun yan fun orin ajumoko yi to daaju sugbon tan padanu ayeye na fun Kendrick Lamb ati Clips ninu idije ti film agbelewo omo orilede Nigeria ni Yayo Etebiri ati Cynthia Erivo ninu tun padanu ninu idije awon osere oritage best ni omo orilede Nigeria ati Britain ni iyen Damson Idris ilo na tun fidi remi ninu ati

0: Mommy Shun Trading Stores Wani, number 39, ni doju koju St. John and Mary Hospital, Odo Koyi Street, Akure, telephone 080-33-89-4569. Lekansi 080-33-89-4569.
1: Mommy Shun Trading Stores, Nike Malo.
2: Hello.
3: Hello, Kale.
2: Eba Kale, sir, lati mo le tin pe mi oruko yin tin je.
3: Mo npe ni lati edo oruko mi ni Joshua.
2: Se mo jebi ni un ti mo se.
3: Loju temi ajabi o.
2: Eba nsalaye e fun awon ti won ni anfani lati ma gbo wa.
3: Tori gege bi o se ye mi si.
2: Mm.
3: Iru be ba ya ni owo yen.
2: Be ni sir.
3: Ti wa di pe ko wa ri san pada. Ole tuja sile lerin pelu mejeje
2: ani kan ti ani kan wa so pe baya ilosiwaju eni mi ofe ni mo fi se be
3: no kin se pe afa lo siwaju e tori
2: lodo ti mi o jebi
3: lodo temi e jebi o
2: vacancy ti mo so lekan ni security biochemistry, microbiologist, staff nurse, okunrin ati obinrin, boje okunrin, boje obinrin. Eyi ti e je XI

omo ya jowo ebiniza omo bibi inu baba omo ya jowo mo tun ti de lale toni olohun oba mi oba deda aseda to wu olohun oba mi bo ti ndara ara re ni ko ma fi wa dan gbogbo igba ma fi wa dara bi o mo tun kiyin e ka le o se bi ose to koja re ta ku lori eto ipe lalafia ati idunu ayu atalafia la tun se be ta gori agbagbe lale toni ibanuje oni kan gbogbo wa o e ri nibi ti le aye je duro loni omo niyan ti pa olohun oba mi ti ko wa ti so hun aye ti yo pada tan di olohun oba won mo tun kiyin e ka le o sele alexa fa na le to ten gbo yi nibi ti akande olorun alaye ni ti fi ase oro wogun aye ni pa

mo ma n wonder eyin okunrin te mo na yawo yin yi ki le ma ri na boya to ba dojo mejo ka ti e wa ti sita ka kan ti sita ni o pe abi ka postpone tale yi the next week ni kati e beere lowo awon okunrin emi o so pa awon okunrin tin na yawo randomly awon okunrin ki lo n to ba n fa kini nkan to ma n fa gangan as in o de daya wo edubule o de kokukubo olulufemi mo okunrin mi ti na emi ku ninu aye yawo e olufemi mo gba ti o olulufe emi wa wo pe e mo binu o she the same marriage ti gbogbo wa jo wa yi she ifarada ti olon ni ki gbogbo wa jo ni kan na omo lomo te ajo keko nbi kan na ta as in boyo ni nkan to ma nfa ta won okunrin mi fi ma nse be I don't know mi o mo so boya ka fi okay e te ka se next week to ba da next week a ma beere nkan ta ma se niyan kini nkan to le fa kini nkan to ma nfa tawon okunrin mi fi ma na iyawo won en to bi mo fun won to ba to kunrin mi ba na iyawo e tan a tun so fun iyawo yen pe bo sori be di o lo se ko la gbogbo e sile fun mi mo fe kilo a tun fun le pe a tun se pe fun iya ti baba to bi lomo mo wa ni se e da ko se won o sanwo ori lagbaja yi ni tori emi mo nkan ti mo san lowo ori tin ba ranti nkan ti mo san lowo ori ngba yan pe ah iwo mo yi ah eyan ti o ba fe elede o le understand eyin to ba je pe yo ba le fe mo ki yin ku orire e le relate ṣugbọn awọn to fe yo ba to fe ibo to fe igala to fe tv awa la le so pe nkan bayi loju wa ri lori o gbọdọ sọrun nkan báyẹn kó na ìyàwó kẹ ọkọ wò pé ah kówó ètò pé irọ́ owó orí ìyàwó mi mo fi máa ń pè é sometimes bá kàn pò máa one point anything ẹ fi yòókù lẹ. So nkan tó máa ń rí tó fi máa ń na ìyàwó I still do not understand. Ade ma fa dada lori eto yi to ba da next week e ma je ka da mbaru nkan ta ni le la le yi to ba di next week ose to n bo a fe mo ki lo fa tawon okunrin mi fi ma na yawo won bi ana fe ku olorun sanu wa ana yawo e tan ko to ni fun lo nje blessing e japo for I love this movie nada e ju eje ki comment yen ma wole ni Facebook alright e je ka lo toast once and for all e je ka lo toast ta ba pada de a ma lo taja to wa ni waju wa leyin igba yen mi o fe waste time a ma wa gba mi fe lo street e ku kale